0: Badranaya.
1: Duh,
0: kabur di tempat Oko Begalan Pati Na Arjuna.
2: Ya,
1: pulang
2: palang siang.

Ieu awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngaseung kana situ. Atuh cing jaro relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jamaah tanapi daging sasatuan. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos momenitan sad 2 detik parantos seep dagingna diacak-acak ku buaya.